0: Hai hai, tak apa mama. Ai nasan nova tu tumba utri bro.
1: Hau gan khra bani moi ba. Ai kau thok sarake. Bungo, nang bu loi dri bro.
2: Loi loi re ma thola ge. Larika boy ge kolom ga su pura ke na thi ni. Lai lai thole.
0: Lao lao lao ne se. Pom pom pai na tu pom ko. Lai tu nak na thamo. Nang bu sangong ba de thala bro.
2: Hoi ba thale.
1: Nasi di suti ni na baba ga ku ina wari sarani ko ima so nasi di uti sangba ma thonga ge.

0: nun siya rin.
1: Adon na tulong tabi ba si Megahertz siya mong desmik mga gay FM sangay channel na gini. Hausik siya nila si Dasanduk Siri. Good morning, Manipur.

tungan tungan ba makal mathil gi thorum kaya adom na akaswani imphal degi leptana tabiri leptana tabiyo hawjek sharma magi saida thamjeri telaba punsi gi sei filmasi gi isei sing mathang mathang oina kudol asigi ahan boine tabirasi sarita gazmir gi khunjel da ngln sering baduga oken amakjam ta serang bisei

0: 灯泡谢谢。该到我了，都没得来的，我二不。
1: 嗯，我的。
0: 啊死！哎，你我看看吧，反正是绑了鞋的，边个不是那？哎呀，妈妈他们得 use 到的。我谢谢啊，伊妈呢来给你们呢，反正鞋可能鞋不是的，阿妈呢的呀，都鞋那么的呢，我可咋弄哦？
1: 能的，阿呆皮脚鞋不得的，反正鞋不是那不很不值的。
0: 是是。
1: 杨林。lum lum dong kai phase
0: ai san na run da nang su
1: ai san na bun de
0: assis chak la mok tro ai di la me ngo jing ga ro bai da khong de puk se kho ngi i sing ya ki dai nya ki ta thak ki
1: yao se si de le re ta
0: da nang sia na bu gam pai Migi awak baju kambi. Si dagi di atau penipu ke kuih rano? Aingon tak dong kuih ro. Iba ni tung nara siapa ko?
1: Kau inoh siapa?
0: Lai dana. Hausi kandi pakang lai sabi sing sia. Kau kau inoh bau yam nata nai dana. Ani awum dagi he na kuih na bagi ya. Da, nang nasinti hai ni. Aidi pun si da nupa amat tak nung si nerti. Dah gay bani sumai naga pamina di sisu ahan bani. Adugi isya sya. Aid pang kang da ba kain om su tau. Dah di wasu mata ngang di yam leme. Dah su kara ngangu kainu.
1: Sum tari ni nang nangang torok pasai. Tapi yam noy.
0: Mana sing sari sih? Da, nangging asigi dress matching siya. Kanana select tau biri no. Aidi am pamje, masu se. Da gasu am chane iba. Ngai kone, ibani se hai wai. Yum ga pan mine ra kanda. Yam na khamban jabi. Nupi da matien kaim ta ka pang da bi. Adom asoi ba ga thira lai ra ga. Pangang da ngang ba. Ngai mai yum da lai ra ba ni kaina. Pang phu da phu bi. Mayam lai da na. Adumai na ka. Tahu doi lah bah, hai ro si hai ro mi.
1: Hey, ibu, aduh kumpa pang tu pun lupa tu makan berane.
0: Ibu, lu nanti tahu bini ko?
1: Tahu ni.
0: Ngasih aina dahgi menak tu pam tu na, nuk tu na waris haja bapang jadi bese, sumai na dom, nuk agalai bang hambaui jagi ko, aigi pun si se.
1: Jano. Nang hai ki babum aigi punsi sinang asi phawbada nung sina ba chanu ningol amataga sumaina phamina duna wari chanarakri yango aigi di tinnes ki matam dana lairik na maru poi duna aptu masta phawba matam hauki ba khangau
0: kas pa bole rakta ba
1: lerakti
0: as aidi am harawi ka mai tawni sidia da noi de zalu se noi mongi mising do ikhang nani nge ba
1: ngasi di zala gum si ikui kui ta bi de zala do ni kun si gi oina
0: ha kai noi si bo ji la si hai ba adu di ngasi ma si la si ba ni
1: hai ngasi di sem

0: Sanu! Sanu! Kadai lang yun ang bow!
1: Oh, laye, laye! Nanggi Sanu se, lihing ka na laye. Kanamata na, hugi lakte ko!
0: Hey, kadai dun o hai bani ne? Ay,
1: ma.
0: Eh, kayo nang tarong misti ha?
1: Kayo taurogi.
0: Nati, nanggi sibu ay usitri ra ba?
1: Kayo taurogi, ka.
0: Ay si usitri ra hai bani ne, nanggi sibu.
1: Kayo taurogi, kizai ka. Aduh, bayi nak, nampi kedo, sahun lagi yang lagi, no, ipam jatuh lagi ni.
0: Jatuh jatuh. Nak kong doa tu dia kekang.
1: Cek,
0: si dah lari baca isi urus eh. Si nene, bok, akan terus tu dia kadang nikamun.
1: Kayno da, mina kizai hai lagi.
0: Mami kasih isi nanti urus si munim se. Hey, nampi tu bantu, nampi tu bantu.
1: Tali,

0: bi wang khat ni ai.
1: Ei, apang bagi maran asing mana cak. Ikut tadi na thok tu ne chen khraba. Hau khraba nga bu chawi chawi ne takhi chon ne ledok saruk ne. Ahien ba kudong thiban nangak tring ai. Hai shimu lai ningo hai ni do khangil lo. Na wan puroi ba de he ha dut ta kan tarakan. Ha, ai she na khata ba na de.

0: Dada! Hoda! Kailagi nang bo!
1: Hay ma! Mi na kawri ka si Tadra! Kahim daga kumag di ni! Si, saa si de lay ni! Eh! Kaino nang na aman matay ni ka si putok ta na ay na kawbaga tada makay lay na mi si bo! Kaido rami no ba?
2: Matam siya. Haukiba kang haudi. Nongong nongong bagi sumsat kiba na. Yang wajano. Lamta thagi taraga mangani panba thanil lumitagi haukiba yauksang kumayin loy kito na. Sajibu cerao gui yorok taure na. Ayna akang hai wazasing dagi tasin usin hauba ayngwanda libiram wahi karasing do. Ayna sumdai wisita isin kiba. Ada kari kari yauri kirak no na yang ambani da.
0: Lining the gongs of a nupani, a kari kari di ting nazaraba.
2: Yam sangida. Nay, how's it can gi up to date? Was there a vini kanzeriba? Mo nahano in a gaditaning at the one at the
0: yari bungo ware. Nangi, me pugla pugla, wangang lay, those are Marui bewado, hiro. I so can own about.
2: I in a thing, a visitor. Lining toda a tempot, sabi sano katpa. Haiti, kumma maging amzaba, mana masing, sing, tum, tau langza than an air. Mayra, mekruk, akachel yauna, lining tow the kacharaga. Sat tunguna, look home, sim duna kontong wang mada, white deraga. Mayra, mekruk, akachel yauna katopa, adagidi, kumma magidamak, tara, look lel kachet. Timu pataba, limu pataba, yekna ipai, changan binu, kumza lakian taijeri. Kubiyu na kurung na doriba.
0: Makadi.
2: Atopa amana ne. Sum atopo zasing na haibiram bata. Moin na libiram bata ne. Kamai harami ka.
0: Kamai harami no.
2: Tongan da sa tabagi lai shon se. Sumai na mo haibiram. Kuba omla kuduna. Lai ho doktuna pao tak laga kat katabani hai.
0: Kamai na hai gibado.
2: Aduga wahina. Iram maba tumaba. Iram semba tusemba. Kumsana kumliklai. Ahum da sanglo mathen semduna kachari base chabiyo thakpiyo. Arem apana hanu kokchau hanu lekham khunda ahanba ahumna phangbiyo. Kumsi sahigi tinbu phataba laimu phataba tintai leitai nabiram yai phathoiba punsinung sangba hairangumna chumna panba lairangumna sanna chatpa pina biram nacha nasu aikhoina punem jari. As sum naineru radi yam kupna leram dong mali da khang bada ga se ekhoi gi hausiki mirol na ga di ngau ga da ba mali adu bu ma se khang da budi ya di ko hen hen ne akhoi akhang ai sing da gi thizen ki dong ne ekhoi na thizen ba le pe ya di ekhoi gi lining lichat amadi ekhoi gi ina chi di na ti ne nang bu kai dong ai yum da chat laga cherau ko gi pot tam biru ge hai na
0: kai dong ai chat lu so hai no
2: Aina sung kan benda di nak. Saji bu thagi nomu pan bener yorok tringai. Napaam sang bayapa apa benubit amada. Jalan ni.
0: As, kangsa laksa di dah. Dah, nang se aina mukta tazir di bawah hiu taga. Tengang tu nak kizai ko. Cumi kang de, lali kang de.
2: Hey, si dia aina ngasai nang wanda hai kerdu di. Aina wanda takbiran ba ahal sing tu na libiran ba waris sing tu aina sung isalau bani. Cerau bayi yorok pasida. Aina sung ngasai di. Ibani yum pan minatana yum bima puwe du oira bani na ne khang da biya da ma tang mi yor kle hai dana sum nei naram bi wani ke do ragi
0: a khang ge khang de do nang ne pi do sel khara do pi ro bazar da gi ne kari kari no khara lai ra ga thilu ra loi de
2: hai ma du ya ro ko
0: e
2: matam se matam ma wo gram ni ai em di sagai sibu so na ba nang silakan ko
0: as kari hai no du na khang de da ai khoi di Hai ningang ning ba se dong dong ni nung da phuma phuma ga wangang bu do oi ai ne ne khoi dou se prok prok prok sa ri se
2: hau jik ti ma dugi ma tam natri hai ba ni ne nang ba
0: hai da wa do mi na wa khal ta na ba dong dong hai da ba
2: yar se nang ne nang apa ma pam ba sing do kadai kadai de gi lau ga da ba no do se khar pur ga lai ru so
0: adu di ai phi khari yeng khu gi
2: hoi hoi yeng ru yeng

0: Hello.
1: Hello, Nita. Good afternoon.
0: Good afternoon. Kanao ibirabano.
1: Madam, I yung nandey karam tablay yung madam.
0: Mhm. Kali wafam pungdo beginning asi tarum sida.
1: Madam, tamoy gi wam ka hayjage.
0: Hay biu.
1: Oi. Ma pa wai bana ma ta jinje. Kim dana ko sana kazana tawre dai bi moy namo. Masado mo kame ko.
0: Mhm.
1: Ano na medal mo ako talkana zo ko ipajarin je ko na dire. Ano na di ay na kalim ko medal.
0: Mhm.
1: Ako na ipajarin je ko na re ipajarin je na mo masajin je ko na re. Ano na di ma masajin je na ma pa di yung jenber di. Tawuji tawuji bu pena ba tawong andre masagi ko na bata aso na ayin kali ni government jina mo ano ba ano bising ako ay halo bising jo ko na biraba aray di ako na ita ko na re ita na mo masag ko na re masam tawuradi kani na kali ita jina ako ay masag ko na ramya ako ay jesu pato ko di yung bang ang jada ko biwari nida.
0: Dam ay hajar. Hoy hoy. Mane chang manana yang haning bagi apa amba duni. Phong dok pide ise. Mama amo ina.
1: Hoy.
0: Mhm.
1: Hoy. Ya koi tu yung akoi no hone ji chang ga ina ju pien pote. Ade chang ga ina ju akoi da hone bi de ai akoi tu ai poi line about kilan ngam pote ta dong ne baje admaina kalaga budi pentok jai adu wa so aina khanja bhawan da medam samoya moi ju mata ji hona pada khoina ka ni hara ka da gena khoi ju hona nin bada moi na awa ba ma uja ba da adu nya mo khoi na ain su khanja bada go men ji mai pa ne khoi ji moi na mo khoi ahal wa da jin ge moi na mo hona bira ba khoi na mo jang ne hona ba jang ne no ma jang hona mo ba ma tong tong
0: ほなでやでのがいねなめざんともいだかんだばにほいほいほいほいあはるばすんぎそうどまくとんあんとんばかやますきんしんがでぎとんあんとんばオレスペンセンかやながすやんたおりこあどまいなそうほなびりやどへなそうへなみてんちゃんはにんばげやパンばどにフォンドピラクパセやんのがいじれいまたばれたかてフォンドくちり。
1: はい、メダンズでたかったり。
0: はい、たかちり。

0: Hello.
1: Hello.
0: Tanzeri kanoi biro bano.
1: Da mai ya wala tin tha si dai le chong gi ni ni.
0: Kari wa fam phong do pining bano ngasi di.
1: Da mai le. Wa fam mong dang phok sa ge tau ni da.
0: Mhm, tak piu.
1: Ka bu bre na da.
0: Tanzei tanzei hai biu.
1: A koi gi o di ki nong ju.
0: Aigi mangon sumang dukak nalakanda ai nungai ba yaba nate aduna aigi akoi bada leiriba khuding maktu luna nana thamba motsin daba masina apaba kunayama apaba environment ama oira kadori bani
1: aduna ni da ma yana hajeni ba chi
0: de hoi hoi am nungai zare
1: hai biu
0: hai
1: biu okonin
0: program lat thambagi do
1: thambagi
0: do Nongai zingi kanam ba. Good morning, good evening.
1: Adu gido ay na phone tau ba. Phone ba di chal le ba kome da. Adu gido ay na phone chal la ga say di chal la ga ay jimming ga adu gido lay phong ga tak si de ba ay je an au ba he man da da.
0: Hoi hoi.
1: Phone je pa pa thang da mi na pan thang ba di de na hao ba he man da mi ye phong tak si de da ma du yi waro bhi.
0: Warau zade, warau zade, hoi hoi. Ado mai amna su radio tabi ribasing nasu kang bira mani. Nahan was minor ming life am tam da bado awang lekin tabi degi mi mini hai dana. Hoi hoi. Hoi
1: Aku betagi na luar, bapak pun tara makai bapak. Oh, entah ya bapak ni nak jadi. No, kan bapak itu jadi thale ramis. Entah gitu, bapak pun tara bapak itu tarik jadi.
0: Oh. Hi hi
1: jage

0: Hello.
1: Good afternoon, yeah.
0: Good afternoon. Can I be Rabano?
1: I'm going to tell you my name.
0: Kali wafam, bukat pining bang asidi.
1: Sabi Rabo.
0: Tazare, hi biyo.
1: Oh, asidi, chak sara mengna.
0: Oh, chak sara bra, hi biyo bra. Tara bra, hi na tazare ni. Chak sara bra. Chak sara bra, tri breakfast ta urga lak chare. Kara heavy you in a high tare. Kari wafam bukat pining bang asi si hai biyo.
1: Na saratom bi na ayito masama mong gitan na si kari sa siya kari sa siya na ang gramo na tawis si kaya wafam bukat siya na mida.
0: Hoy hoy.
1: Wasiyang mane ba ujin di ko ayam mane ko ito ingat na ba. Hindi ko ano alde ka si si ay mong function ay si.
0: Hoy. Wari watai sabah tu kan marak ta phone lakukan pa tau bani adu tu na phone adu mak tatana lep tana lakukan pa dia ada bani na adu kau ibatan jadi adu mak kerak hasil jana hau daba organi hai nak kaje.
1: Do aiji matang de ekor pa tu dia tana lakukan pa. Hei tu si hau gak sena dia loider bani loider orang cakap mana bani apa. Tapi dia terang nanti.
0: Adum nak kan bi kanu, macam macam kain naib, kalau isu lagi zade, agaknya ni infal sih.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tazari, kan awak ibu ramu?
1: Radio ki user ladies program ni kuah.
0: Oh, mana mana. Good afternoon, ladies ki.
1: Oh, amuk tak pang jawa.
0: Oh,
1: masih pang beri
0: dah. Oh, ngasih nak. Oh, ngasih nak han bapang bi bani kuah.
1: Oh, ngasih nak baca apa bapang.
0: Ada di Ming Lei from Dom tang Tazari lagi.
1: Ni kita, kalau tak apa lagi ada gini. Wahing bapang Sunita.
0: Wahing bapang kaya bi ba.
1: Sunita.
0: Sunita. Ano ba marup ang mapangza ba si yam nung ay mapangza?
1: Mayam nang nga ba? Dito po talag tayo ay ya at ang pangza di ay yaw na ba dala?
0: Hoy, nga si di sarup tong eh.
1: May nga tayo
0: Hoy, hoy. Ado ko inasang na wari sana ning na ay laybirag po do nga si di pang eh. Ado na ko inasang na dagi bukat ke ay da na kan ba wafam kaya marup ang malayram gani na tazay. Ado na mayam do dagi ama hay biro mayam po na tami na resi.
1: Mayam di lay hai ning ba di ko.
0: Mhm.
1: Ah, dah. Tu ai di wa sang hai ba ju hai hai ti ba.
0: Hoi hoi.
1: Ato ai hai ning tu tai nun da ko i le kai ki mo ni ka rong ding ti.
0: Mhm.
1: Kitang hai di ko. Ah, sia tong min ga ga.
0: Mhm.
1: Ah, wala pa hang kong tau sia tong min ga. Sing min na ba do ai pan ba do.
0: Hoi hoi.
1: Hoi hai ya da di kai ya ya da hai ta re. Ya ya da ba do ai na khala na chu pu ko di hek nam da ba
0: hoi hoi
1: ai no pin da ba di lai ado hai ma sam da hai ob de ya ti ai na video si de hai da ga ma yan ta bi da ga
0: ka
1: ga chu pu nya ba ya ga da ai na chu pu khan ba
0: hoi hoi nei mi na ri ba
1: ang chu pu pang da ba
0: hoi hoi
1: ko ji ji olo ba da cha ong ta ki dai de nga kha ba kan pe kan do kre di
0: hoi hoi lai mi na ri ba ke ro lai kai ma yan sa ta thok ta sen ta ra ga ma ting i ting phang min na ba adu gum ba do adu mai na lai mi na ni ya de ya de
1: ha de ai ari lita de ki awan ngai ta thok ta sen ta ra ga ko pe min na ga mi na ba do pam de ba ko
0: hoi hoi
1: adu bu mi ama ga ma gi wa khani na de
0: ma ni ma ni ma na de
1: adu lai na ba ya ba su ki tang tu min na ba ai de dio ki thong ya tham de ni mai
0: hoi hoi yang nungai zere ngasi phone to birak tu no wari sana ba phang jabase
1: yang nungai zere sa me da mai siko
0: ngai
1: le sana
0: hoi hoi
1: ai me dang gi khonje na de ama ma gi sai sai ma ban thina ani lu loin ta ba me dang gi khonje nu si ba sun ta ba ai du phung do yu ai di phung do ba su phang ye phang ba
0: hoi hoi
1: na si di so ra ta jam pi pi de yam tha ga tari
0: hoi hoi yam nungai zai adu songgi imung manung ge wari chu tan khang ja ho ge han ba phang ja bani na ko han ba phang bani na hai ba ta ko ni na kai de so
1: hai
0: ba
1: di
0: imung imung sing i cha imung ba phang bra
1: ai je ti de ke han de ke ne ba
0: oh
1: adu ga ai gi imung no pi su ma pa sa nungai ta de ma pa nda ta thuk re adu ga isu ani ga ko ma pa ga i tar pa pe de de
0: ipo oh isu sing si de ke am cha re
1: Kasus boleh.
0: Oh.
1: Aduh, cuma pak ani anda ama mesti pasau yang level.
0: Hmm.
1: Aduh, gak ama nak kabin cai.
0: Oh, aduh dia dom caw le. Mati enggak dom pangba matam oi le. Hmm, isu singgi.
1: Aduh, nampak tak ni dengan orang sama siapa ya dia dah. Tintam tengah mereka kum tu baju.
0: Hoi hoi. Aduh, buwari watai saraga tap deh ina hai di hai na raga ko. Aduh, mak mukoi sulau bani. Nupa sing hai tare. Nupi pokca daba yum amada. Aduh, mak nupi gi tabak kai kai me amse ko. Nupi amana tori ba me amse. Loi nupa tau bung amza ba. Aduh, kumba nupa masasa sing zoom. Am lay tabana te.
1: Lay.
0: Ah, aduh na. Masih so basic oi ba hoi. Tau pun bayar ba. Diloi tau pun bayar ba zani.
1: Hmm. Mung mang sabo katik ambang iye ba ko.
0: Hoi hoi.
1: Ai sai ka ti jun ta ge de bun ya lu to bi re
0: o
1: ji ma ta ju mo le ta ni ta ke ma ku ni ma ta ki
0: hoi hoi
1: a ma su kan ta ki ba ta ma ji tu kan se le ko ta ko to di sa ka ji
0: o hoi hoi
1: to bi re me ma pa bi re me a to anang pan ta ni sina ha ni na ga na to ko ta an ju ma di wa ri sa na ya ya ti mobile ni ni ma ro ni mobile ni ni ka mai ka sa ta do no khang ji
0: radio ta le ma di lo na chang a ga sound ni ko radio ta le ma ga di su nu pa han du na sounding ngam gani
1: sounding wei hai bani
0: hai hai
1: ang bani mita ai na nang mobile ge thana ba nang kaning da ba dai tong da ba se ai chun na hai ba ma ta am da hai ga ai
0: mobile ni mani
1: ka ji hai ji me tong de
0: ko hoi hoi hai na ba su lei da chapu sa wa ko chapu bu kai na ba yei bra kai na hai ba su lei da gi chapu ko ge kai hai ta le pe ling ai da ꯁꯦꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯕꯥꯅꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯎꯕꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯃꯛ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ

0: 喂喂喂，好个老奶奶，我那是得给爸爸个瓦工车被咬你的，打得不？是是，哎，喂喂，喂喂，嘿，哎，瓦工车多嘿，恁好多不打的，哎，多呢再来个哥。
1: 爸爸，爸爸这多了不？爱哭，爱笑你，买米切才打头给个，都个贵的爸爸，那都爱哭个。
0: 贵的呢哥。ngaling ay tsalo ko damni nami thok tri ngai matam je kwai dei phabani hai
2: baba ai loi re cha se
0: la la la sas la
2: baba tam ne sum cha si kwa
0: chien basu ai adon nang dia ngang ni nu wa ni sum shali ba sang si da sum cha si da kwa

kunsihay ba si Dabu? Amuknok pa, amukkap pa. Nungay ba, awa ba, nung shiba, kaya asina, punsima pong fahalibani. Nung shiban tong yaw kibasuk kayani, kalak pa, mihaw ba, amat talay tabasado na, yet laroy, yeng laroy kanduna, udabasado na, kay na may jakang labasu, punsigi sintadi, pang dabayate kanduna, may jak asibubudo na, wa na kang lagalay basu kayaman. Nung shiba asi asum tawara, kay na bagi may jak asina, asukwa. Kanada bu waraw rugani, waraw de kanada suk.

0: ngai kho ta ki sigi thauram ta bi re arom na thauram ta bi re ba si akashwani falki fm sangai channel digini housing sanduk chari sumang lila pizza tree ani subusaruk lila sanapi re ba nongin sumang lila artist association gi lila kangbu housing lejere sumang lila pizza tree
1: ai ai baba
2: babo
1: ai ai wa ge
2: babo
1: nauksa gi mapa do hojik ta ai khoi office ta lami
2: babo kre hare mino
1: lag le bet 15 sida bangalore chanana ba nauksa gi flight ticket ta i hai adra na nang song asi nong ni ni sida na chanana ba thorang to gudam
2: babo moya jokra zo ai diyum sida ma tong khala ki ge babo
1: kuri no nang nang ang idu bo lairik tam sibu ko na set ke abi abro sesan na uri nang khangan matra ba
2: babo ai ni manu sinda phone toro hangma dane sesal horbo su bangalore de strike toina to budagi class sang nai to din haiba adu nai ma tong khale sa kimi babo
1: ma pham ma du da nang na class to bat to ba nang tv ya bro nang chatra mo nam pham du tu thong ra ka class to ko tu nang ngai pham thok ta haiba ni na
2: babo bangalore lam jam nak pham ni ke dro ge pung ani hum da myo jop ni ai chak ke khalak pa mi kup ta tam sa pa ya bo ko pa ngi ma hun pa nga nga dam ni
1: oh chat ke khalak pa mi kup to hoji oi ra ni ko
2: ko ba bung ji de
1: nanga class manari banau sa na blingro ta na chal ga lai tam no hon ra ga nang ma pham ji lai de da sum la yok de hon ra sik kari no hai bani na
2: babo ai thabang khag lai to ne ba ai thabak shuru ra ga tum chasa ra ge ba babo
1: e nang i kari thabak lai re ba
2: babo ai le nai thabam nai
1: kari thabak no hayune
2: asu ga babu ji de mi le nai thabu na ra ma pang dang bi ji to ra dam ne
1: yai fa ba
2: babo
1: ai wa hai ge mun ta o
2: ta pi babo
1: mama ma pa na hai bai in ga da bani ai sei nang gi dau do ma di bobok na ne ning thi na ngak sen ra lai rik lai shu tam halai
2: ko
1: ma khoi na ai bu section na sen na ba gi mati ai na su dau do bobok na hai ba wa do no ma thi to lak te
2: hoi pa bu
1: ma de ma na ngasi di ai miyam gi ma kok thong ba ship engineer pa bu oi ba ngam lak ti ba sire
2: hoi chum bi pa bu
1: ma se i sam sam no oi ra pa na te ji nang na khang ga da ni ko
2: pa bu pu nu ma sing do na sa loi na khang sei ai bu ma si pa bu da pa bu na hai ba in da ba kari thabak to ra ge babo ai han toki tabuk se kitang nu bugi pabung dai jebne ba ai tabuk shulo ba dam chalagi mi babo
1: asap koi ba matam se no mata isai thawa yorok traga gitar sima ma ko ta pasel laga sei ngang ngang dur lai ba
2: koi pabung
1: na te la ye ye tur lai ba dur nan gi aru thabak hai rib sa
3: ei
1: ai na hai ba ingdam ni nang ngasi nong ni ni sida nang bangalore sa ta sugya ya
2: babo ai da han pabung dai jor jini ko ai chapang gam jagroi babo ai thabak shilo de de chapang gam jagroi ko babo
1: dai khaba
2: ai na aisa ori jini
1: nang na duk jam no wakhal jao drip sikari kino ha ai nang gi wakhal do khangi ne ai na han makai nang on da hairo en ai na hai da bi wani
2: kino ko pawung jibu khang jara
1: dai kho kari kino nang na nupi ma sha ma lai kai khuding na sap chatna oi ti tiari sikari kino
2: ha babo adur mu pawung da kana na jilai no
1: ei nang na ma do hai bi arthe lai te ko angam thok te ai rak pa mi lai de na ni ai nan hai dip se
2: babu
1: ha yuk kari gi no ba na

Tungan-tungan ba film sa ising lantok dyo gani na sinumidang pong mapal minute kontra mga gitahan dyo gani pong tara. Hayeng iray numit zulay kitang kunmari ing nasing ni kundarug ingin gitara ni pan ba sa kapitalising ama cha mapal ni funipal ayuki pong mga maghaita pa matamdagi sa ngay channel gitawram sandok pahuza gani. Hayeng ayuk pong mga minute kontra tarid yakay rol at hamjari oinam sanaton may tinisag pa pina makatarag pa da Little Melodious Musical Association gi saisak pasing nasakpa imalik bagpukurum jabay sa yamadi. Laisol isay da Murangthim Ibohal Singh, Chongtham Sanatumbi Devi yamadi, Sagosim Bishwarup Singh dagi Laisol isay Singh matang-matang uy na.

Narol gi konjel thoram tabiri basingbu taram lo cheri khurumjeri. Ngasi gi thoram da puzarakli. Kanana kari hairi. Ngasi gi thoram asida kang kumhaina lakpada naha singi wakhalon hai bahiram asida. Sri Sri Govinda zida lai khurumba lakiba naha sing na thambirakpa wafam. Recording team da sarug yazari basing. Hizam Chitaranjan, Chaplina Maisnam, Amadi Salam Lanchen bichanu.

ming na sonia langgon de yo diba ado ka angis maina ga lai khom bala pa je thamoi de amnu ngai ba adagi si ma phom ji la kana hachang je yang yang thu pai tap ta maina phau e ka angi kumhei na la pa ji da ina ti phajagra ba zo dip chong ba je hauji phau gi di yau dre ado yau ge na zu khan sei matung ka pa do zu dum yau je ge yam na hai di phajaba kamana hai ni mai tei ge oi ba si gum ba je khoi na ga yau ba phang ja ba je amnu ngai je

brahmachari ma yum ong bi tampha akhoi ju ikhoi gi isor gi seba ta boi na kangi adegi matam matangi jolon oiro ama oiro matam du yoi na adum tawi simalini palasi gi oi na ado akhoi yam nungai kangje akhoi yum da ju soi de thangna ba ba mon gi da soi de tawi ado da su nungdang yam nungai adu nangna ba sen ba da akhoi ju imung manung gi tha ba se gorong gorong gorong lo shalla ga soi de nangna ba se li kumai ama oi na akhoi gi mai tai gi di ko mai tai adi chamana re ama ama noi chup ba ga mai tai da ma hai ba di adu ada thi da bi da da akhoi ju kang gi soi de se nangna ba ta imung manung tha ba lo shalla adum cha li khang di yam nungai gobinda gi ju seba adum lep ta na phangja re koi gi matam matam gi matungina lakpa khuding gi jolon loi rok adai du ga bu ja gi kari gi adum mathang mathang koi gi sha je nungai ba oi nai sor gi nam son ba je yamna nungai jai koi da chu ma tha jai adonai mayam gi su adum shanti oi na ba na si ha ra ga adum lo san jara ge

agil min debla tongam umbi ado aisu bam ne kai mafan sile jabin ko sugu ba kangi si jago bumi bungogi atam la pusya akoina sei bungogi nam chonjar ga pun da ba phata ba sai su na de yek ta ba le ba ki oi ba isu la ko me anda shanti leina le ba adu ne akoi pa de

ai lai pham lang athen ming na jamini ga ai na konung ni lai khrom bala khu jam nong ai sahi kai agi mamang da la loi da na khrom bangam jada bdo handa khrom bangam baje pungning da nungai ba harau ba phau ai anga ngai di yaw de khoi de lam la pa ni na kwa chan pi ma ga ina no pi na se da sanga pham da lai ba moi da daw re ra pulam na sa se na khu ji ayu hai ga lai ni

laiwam na langa ten da ye ming na babli ka we nungai kang gyo na khoram bala pani ba nungzu nungai da ye kang jing ba ji yo ni yau tre la ibu kudi ma su loina nungai ba inta pa zo or jana

daina hilam ka we langdum dai ne kang chingma lak pase adung hang de isha da kai ni like sida lak pase peaceful oi ba mandi phawe duga naha akhoi gum bai ta re ne khoga lai ni bana ha ga ida sigum ba hai di thaen de gi chanar ga la ba pot kai je adum chalu ga han ninge duga adu amana amani na hai di religion amaga amaga huna ba adugum badu di sungtau tau han ningre ko adu khatang hai ne

I feel me pinky. Kang ay de. I am no nga ay hindi ay do aham ba yao bo oy din yeba. Ahang ay asam dalay ba ni na hando shuti thorak pa ni dap. Kung sige sa aham bo oy din yeba ko bin dalak po siyo. Kang de am no nga ay. Siya.

kasi tabi kray tungan-tungan ba sa isang pusing nga madi e kwegi instrument kong ba tungan-tungan ba miyo ising degi isa yi suro kong ba konje lamadi kong tanggi tauram agas ba ni infal aujik chandok chari kunggang gi tauram

madami siya isini. Isaisipu, kuy da nakan biraklipa miyoising na, nambole mapukpum awang dagi, lentoy salam, soram tajamanbi, tabale oinam Sakuntala, oinam toybi, oinam parmo, oinam yumsang amadi, oinam lata. Adumgishe kudotamjari taminasi.

akang bana chum film ase dagi pusparani na sakpa binuranjan oinam na sering ba rahul bluna sairang be sei simuk taminasi.